0: batjha ba na le matla a ho etsa pheto ho matlafatsa boqapi le ho bopapo ka mosoba Lesotho. Lesotho ka bophara ho tloha dithabeng ho ya kena mabalane. Batjha ba Basotho ba kenyeletswa ho netefatsa hore bokamoso ba Lesotho bo tjhabile, bo hlwekile, mme ke bokamoso ba moshwelele. Morero wa hashtag Renewable Lesotho tlasa Global Gateway. Leano la mokgatlo wa dinaha tsa Yuropo tse kopaneng EU e tshehetsa tshebediso ya matla a hlwekileng malapeng, dikolong le ditseng tsa bophelo. Ena ke yona nako ya ho kenya letsoho leetong lena. Eba e mong a leetong lena ka ho kena boetapele ka mohala WhatsApp channel. Shebella ditshwantsho beke le beke o arabe potso e le nngwe ka nepo. O be monyetleng wa ho ikgapela moya wa boleng ba 100 maluti mohaleng wa hao. Ka beke tse hlano, ditshwantsho tse hlano, bahlodi ba babedi la bohlano le leng le le leng, batjha ba hotetsa matla a Lesotho tswelopeleng. Kena ka WhatsApp nomorong ya 5646-5173. Nna le wena re be baetapele mmoho. Hona le melawana le dipehelo.
1: Good morning!